gesso, tasso, sempre ukuthi ngiyathanda, ngisho namalanga mawudinga, mawushashwe uyangishiya, ebantwini bese uyangiphika, ngithandana nawe bathi uyangiphila, akusiyona indlela yokuphila, gesso, tasso.